0: seneng iki aku. Iso kompak tenan. Yo ngarep ngakurake kakung karo putri kuwi anger do nembang gentenan wae ketok yo sumeh bawa nepsune ilang. Ulat sing jane mau peteng dadi njur sumeh jalaran anger tak abani.
1: Yes.
0: Ngono yo. Bedine sing putri jawel karo sing lanang. Kalau tekmu.
1: Mambu.
0: Paman sing kakung.
1: Oh yes.
0: Kae tekmu kae.
1: Mambu.
0: Ketok serem ya kita. Ini yo ora ana swara waragono. Kok ana sing guyu. Lho Kang Gareng, iya. Wah, ya kene lega kene Kang. Sekondi mau. Anu tuti kowe lek mlayu nganti kecayalang. Kowe kok gumer-gumer karo sapa? Karo kanca-kanca kuwi. Nembang. Tembangannya apa? Campur sari. Campur sari ketoke dadi siji ning apik. Gambarane kaya yen kowe dong ngolah gudangan. Godhonge warna-warna, bumbune siji dikenyami rasane padha. Hanjur kosok bali kowe karo aku. Senajan kok beda penemune, ning nyatane kowe karo aku kuwi padha dene tumitah ana merca padha. Perlu apa padha pating gembeng kereng, perlu apa padha pating bergigi. Kudune bisa manunggal dadi siji, ngono. Sing isine kowe kudu manut marang paugraning negara. Aya, ya wis sing apik ngono kuwi. Wis gek nembang, Leng. Wah, jan kowe ki anger muni tembangan rumangsa kok le galik-galik mulane kuwi. Coba-coba saiki kowe nembang sing apik. Ya. Aku nek kalah karo kowe ya isin wong aku ki kepener tuwa. Bagus. Arep gending apa? Arep nembang-nembang apa? Tak tintinge ya, Kang.
1: Ning ning nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang